mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi diri market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide this is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide nle mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bulletin gun mi bo le wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa siko yi a le se nkan kan like anything da bobo wa ni wa koko yi a le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin daddy eyin e do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abo mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni Jesu ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon omo mi mi lo ni ki nka ninu ore re me lo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen ka kan gborin soke me lo ni won so ara mi o me lo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin laaro yi engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo oluwa

0: gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mummy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nka ni meji la ni be ni sa e gbe owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gbogbo bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin yin lo kangeli ri omo bo lo iwo gan langeli an e je nsoro die ni pa angeli gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gbogbo eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gbogbo iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: Bangeli se le toto le pa odidi ilu run ti o ba mo Jesu to ba pa se fun won pe loruko Jesu e yangeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won o fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo Olorun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we Genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po e yu enikan ni angeli mejila mejila iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sir igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju le orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan kun le se mo ma wa gbe angel dide eyin kan be bi to je wi pe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran lowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lu angel fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o di daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni langeli fi ya body mi lo emi ni won awon angel ta nso yen they are invisible ko si nti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si an mo me wa wo nkan to le ju inu osu kefa won mo po nta ki mo ni won mo se won mo po nta gan enikan ni osu kefa in teyan o ba mo leyin oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio okan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ah mo fo wo be owo nbe nu moto mi o ni ahari awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan ba mo po wa olohun gbe eyan ni wa tin ba so ti afi gbanban to so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to ma ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi nti won oba so fun opo wa n to si o le mo a je n pase kan get your farahon e ki gbe angeli me farahon me sit down e joko sa idi to fi gbodo farahon ni po wu oja re nbe lo re awon angeli bo se ri un in to fi je pe un ti won to fi yato won ma jowu eyan ki mo ni won ma se to Olorun fi wa so ga won a si lagbara to won o mo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon iranse Olorun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu gbo bi won se wa n gbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi won se gbo ko le ji lo baba ni yesi o moto temi eni ki ati e se bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko ju si bi pepe o ni baba baba mi o pa ru angeli mi mi fa angeli ti n ba mi sise mo oni ki la angeli mi wo ti won fi ji moto mi e ri pe gbogbo aduwa ti mo n gba lenjo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara se ami ayo re de e kigbe ayo mi de e kigbe dada ayo mi de sit down sir e wa pe ti mo tun fe fi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yen leda re je ndanu danu leyin odun marun leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o boye re le won a wa ba omo eyan e ki esara tin ba angeli o yo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra a kan mo koja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru nse yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kanpa hallelujah o ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan and e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line elejo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi li o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti oba itejo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano jesu si ba won yen rojo titi titi leyin igba ti jesu jinde tan won o si mo jesu won ba lo won si jo nsoro titi titi titi titi titi titi o da won dele buka n ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti serve won kaluku won ni jesus si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se nya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo onje onda o ti lo won o je onje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti ba rin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori ni o fe ko ori to ba fi ori yin o ji ori un o le wa ni inform oni kan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe bam o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun rare won kan ni ki n gbowo ifun oni gba o di mo babo oko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni bo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni bi so mail nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday ojo monday or tuesday be ni mo kan gba lati ninu phone tan na so be mi bi mo se gba lati yen kan na oni hello we speaking o won mo fele obirin fele fele kan hello pastor oni we speaking o ni iyen ko lu mata bayi e mu pen yin e ko password yi le mo ni password for what o ni just do what I say mo ba mu pe bayo mo sari mu o ni e ko ni slant form ke to lo lu ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini ki nko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ki mo ti e fe gba lore ti mo fi pe olohun pura mo ba mu howlat oni eight to nbe nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni ki password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa nisu mo ni kini mo se fun yin ki le fe ki n se fun yin ki n le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si o ni now enisu mo ni how old are you o ni I am 26 years old mo ni where are you calling from o ni from Jamaica mo ba mo se bi opin mo ni wa eyin etan mi o eyin etan mi o eyan ki tan mo ti si a testimony more than 1000 times eyan ki tan mi o en ba tan mi o tan ra re mo ni tori jeje mi mo du o re o kan court ni mo ba so bolu ti mo ni mo fe sare lo si bank mo ba lo si di ape eyan le gbowo ti o ni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo di ojo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi debi owo mo nwo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se eyan mo try number angeli ni na wo e kin fi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na let lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi kin si eni to ma n sha pelu mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o ati jo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi nko wa papa julo lori ore majemu ati jo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so ta won mo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olodun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ah ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa ju lo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school ṣugbọn mo dupe lọwọ ọlọrun pe ọlọrin ledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o e ni fọmọ sise ranse ni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
3: oluwa ose o
4: oluwa ose fun mi o baba
5: hello
6: baba mi o
5: angele o ti be mi wo angele alaafia o te be mi we ni 77 ta se yi o tori pe ti ko ndu mi latodun to koja o ti pe odun ko bayi te ti yen ndu mi to n pari yoyo eti mi o kin ni simi bo se ndu mi niyan mi kin gbo daada mo la won mo mi ma so pe ah mo mi mi se ke de olorun ma je ke di ke ti yin di o mo gbadun eti yen to ba ti ku die o ma ndu mi to ba ti du mi to ba te ya o ma fun mi le to ba ti o ma tun pada be ni mo n ba yi titi odun ko tori eti yen ko ton fa eti yen to ti ndu mi e lodun to koja mo lo so eni ko wa pe mi logojoru ogojoru lo pe mi mi meni to pe mi yen ro number ninu number lo fi pe mi mo wa se ilu boss okure ti mo fe gbe ilu yen eko ti mo gbo pe elo mi gbo le meji mo sa nse elo elo elo ko da mi lohun mo voice oye ko ni mo gbo elo tojo voice okure ati igba na mi je tara mi mo eti mi o balance mo bo se ndi ni titi titi titi titi titi ti ti on pari wo yo igba mi o ma da bi po ojo nro leti mi mo dupe tori pe emi na mo ti ri itusile angele angele angele mi ti tun mi sile o angele ti angele angele pe yin o to wa tun mi sile lowo lowo lowo yi mo tin ri angele alaafia mo tin ri angele iwo so mo dupe o mo lore o mo jubare o tori eti mi ti wa na alaafia bayi tori igba ta ngba awe 77 yen mo ni olorun pe dekule papa mo mi so da angele iwo so fun mi o si angele yin o si ra angele iwo so fun mi mo ri iwo so gba mo dupe o mo lore o mo te gba iwo se ni 77 ta lo ta se ni gbagi mo ti gba iwoso nbe lowo lowo yi o mo dupe o mo lore o e se baba mi mo da gbogbo ogo pada bi jesu o
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu june 2026 My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy joined in Joy Comfort Life Mission International. L'Olorun ti lo ti bere ti ni yo si mi to ti ndara si mi. Emi ni omo yin o lati lu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lati March ni mo ti join ni pe yi. March 2024 yin olorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years olorun fun mi ni 2024 ti mo join ipe yi ojo osu meji ti mo join ipe yi olorun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen lo olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa go ore ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tun ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla akole yen delintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen ako sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti ninu pe ina olorun se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi lorun mo ni oluwa give me my car december last year ni mo ti so fun lo tun dori ijise tele ni mo ma mu fun olorun elei to ba tun kan ma tun so pe olorun elei lo tun kan e wa se fun mi and god has been faithful o se fun mi o nigba to di december mo bere adura lori moto yi
6: nigba to di march 77 ni mo ri anugba because joy yen wa from within e ti so fun e ni ta ba kon dede ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti e ni ti o da mo digan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe olodun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni june yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus ijo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na ko bi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need ati wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le a baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugbo yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu
2: thank you sir thank you ma
0: na wo testimony iya yi bi se nso pelu ayo she was talking enthusiastically enikan ni gini jebe in so to yaya bi yan se mo share testimony niyan I love her testimony I love your testimony ma God will bless you eyin omo olohun eyin wo ni angeli kan eyin wo la fe angeli si eyin wo ni eri kan pelu ipin olohun ninu mi angeli yo si o angeli to npire angeli to yi gbogbo tin benu le pada ko jade si ole kan na in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo le mo nlo sori Facebook bayi ago mefa bo le pade mi isana yin ah ati anointing oil isana eyo kan awon ti an gba nbe won mo ta fi danwo gbogbo eyan omo olodun tun mu anointing oil re ati isana re e mu pade mi ma tele tin ba so follow the instruction to letter this is the secret of the champion asiri awon atayo lele ko wa won ti baba mi ologun ajobo ton danwo eje mo lo awon won won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na pe yanu kan mi eje mama lo account number eleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade enikan ni woni ese bibeli wo la o ka loni iwe Psalm 137 titi wo 142 Psalm 137 titi wo Psalm 142 o la la ka gbogbo mejejo ko po la gbaro lo la la pari Psalm mami ejo emi o nkan kan be ta nlo se lori Facebook loni o odekunle e paraphrase lesi ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube mo fi omi re sere o mo fi anointing oil e mu anointing oil te ba ni e sa musa na yin a pade lori Facebook ni sin eyin omo lohun ti won bi loni e wa kunle oni ni ojo Thursday ojo kokan la for that matter e kunle eyin te mark wedding anniversary yen e kunle ki so tele mo nowo mi soke aye to da ju laye oni ki olohun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subu lu ayo e o serere gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 0805-66-080-88-71-65-66. Send the message. Ire atanu ko bayin. Eje ma lo sori Facebook. God bless you.
7: Chilling with my people.
8: Chilling with our folks.
9: Connect with us online.
10: Like us on Facebook.
11: Follow us on Twitter.
12: Follow at the Beats 97 ABJ.